0: tayo?
1: Masyado ba ang kampay na?
0: Kampong na olili mirip ko ang porsa ki. Buli ko kami kahit kung sa mga sa'yo na kampong.
1: Ano ang gabi ka lahat lang pwede? Dingo, di-choke na dosyo. Aba na kita ang botulyo. Pwede siya kung mas polyo.